0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa Amurka ta yi watsi da kunshin bukatun Iran na kawo ƙarshen yakin kasar. A Najeriya al'ummar karamar hukumar Zurmi dake jihar Zamfara sun zargi sojoji da jefa musu bom yayin da ake tsaka da cin wata kasuwa lamarin da yasa sanadin mutuwar gwamnatin mutane. Su kuwa matasa a jihar Kano duk dai a Najeriya sun bayyana shirin su ne na zaben ƴan takarar da suka dace ta hanyar amfani da kafafan sada zumunta. A Niger kuwa masunta ne da mafarauta suka samu wani horo na musamman kan yadda za su inganta sana'o'in su. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Donald Trump na Amurka yayi watsi da bukatar Iran na kawo ƙarshen yaki. EU na kokarin sake karfafa alaka da kasar Syria. Masunta ƴan Najeriya da dama sun mutu a Chadi bayan harin wato sojoji. Shugaban kasar Amurka Donald Trump yayi watsi da bukatar da Iran ta gabatar na kawo ƙarshen yaki yana mai cewa ba za a amince da hakan ba. A jiya Lahadi ne dai gwamnatin Tehran ta aika wa Washington kudurinta na yin sulhu ta hanyar mai shiga tsakani Pakistan. A cewar kafofin yada labaran Iran bukatun da ke cikin kudurin shine kawo ƙarshen yakin gaba daya da kuma janye duk wani takunkumi da aka kakabawa Iran din. Kazalika Iran ta jaddada bukatar dage dukkanin takunkuman da ke kan manta na tsawon kwanaki 30 da kuma kawo ƙarshen toshe tashoshin ruwanta. Sai dai ko a jiyan Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce yakin Iran bai ƙare ba saboda akwai sauran sinadaran uranium da kuma na nuclear da ba a kammala kwashewa daga Iran din ba. Bayan yin wani gwaji an gano cewa ɗaya daga cikin Amurkawa 17 da aka kwaso daga cikin wani jirgin ruwa da aka samu ɓullar cutar hanta virus na ɗauke da cutar a cewar ma'aikatar lafiya ta Amurka. Ma'aikatar ta kuma ce wani ya fara nuna alamun cutar kaɗan-kaɗan. A yanzu dai za a miƙa fasinjojin biyu da aka kwaso su daga tsibirin Canary zuwa cibiya ta musamman domin duba lafiyarsu. Tun da fari fasinjoji uku a cikin jirgin sun mutu yayin da wasu suka fara nuna alamun munar rashin lafiyar daga cutar da ba kasafai ake samun ta ba wanda galibi ke yaduwa a tsakanin beraye. Ƙungiyar tarayyar Turai EU na son ƙara ƙarfafa alakar ta da ƙasar Syria domin taimakawa wajen sake gina ƙasar bayan ta yi fama da yaki na tsawon shekaru. A wannan litinin din ce ake saran ministocin harkokin waje na ƙungiyar su gana da takwaransu na Syria Assad al-Shaibani a birnin Brussels na ƙasar Belgium domin fara tattaunawa a hukumance. EU ta ce Syria na fuskantar matsaloli da dama inda miliyoyin mutane a ƙasar ke buƙatar abinci da agajin jin kai yayin da sassa daban-daban na kasar suka lalace sakamakon yakin basasa. Tunda EU ta alƙawarin bayar da tallafin euro miliyan 620 a tsakanin shekarar 2026 zuwa shekarar 2027. A yanzu dai EU na son ganin Syria ta samu zaman lafiya domin ta mayar da 'yan kasar da suka guje wa yaki gida. Dangantaka tsakanin EU da Syria ta yi tsami ne a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar Bashar al-Assad. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani jirgin saman wato Turkiya Turkish Airline dauke da fasinjoji 277 da ma'aikatan jirgi 11 ya kama da wuta a lokacin da yake kokarin sauka a filin jirgin Kathmandu sai dai babu wanda ya samu rauni. A cewar wani jami'in sufuri a Nepal, jirgin da ya kama da wuta ya taso ne daga birnin Istanbul na Turkiya. A cewar sa kowa ya fita daga cikin jirgin cikin koshin lafiya yayin da suke bincike kan sanadin gobarar da ta tashi a jirgin lamarin da ya haifar wato ya farda rufe titin jirgin a Nepal na tsawon wato sa'o'i biyu kafin daga bisani a bude. Ko a shekarun baya wani jirgin Turkiya ya tsallake rijiya da baya yayin da yake sauka kan titin jirgi a filin jirgin na Kathmandu lamarin da ya haifar da rufe titin na tsawon kwanaki da kuma soke tashi da saukan jiragen sama da dama. Rahotanni daga tafkin Chadi na nuni da cewa an kashe wasu masunta ƴan Najeriya da dama bayan wani harin da sojojin Chadi suka kai kan ƴan ta'adda a yankin. Wani jami'in sa kai ya bayyana cewa babu tabbacin adadin masuntan da suka mutu. Wani jami'in kungiyar masunta ta Chadi ya ce jiragen yakin sojoji biyu ne suka kai wani harin bom kan wasu tsibirai guda biyu. Kungiyar ta ce akalla masunta ƴan Najeriya 40 ne aka neme su aka rasa kuma ake kyautata zaton sun nutse ne sakamakon harin ta sama. Jiragen yakin Chadi na ci gaba da kai farmaki ta sama kan yankunan da ke karkashin ikon mayakan Boko Haram a tafkin da ya hada iyakokin kasashen Najeriya da Kamaru da Niger da Chadi. Kawo yanzu dai rundunar sojin Chadi bata fitar da wata sanarwa ta karin bayani ba. A makon da ya gabata ne dai mayakan Boko Haram suka kai hari da ya kashe dakarun soji fiye da 20 a tafkin. Ita kuwa kungiyar Reporters Without Borders ta yi kira ne ga wato gwamnatin mulkin sojin Niger da ta dage haramcin da ta sanya kan wasu kafofin yada labaran Faransa guda 9 a kasar. RSF ta bayyana takunkumin a matsayin cin zarafi a daidai lokacin da gwamnatin soji da ke samun goyon bayan Russia ta dakatar da kafofin AFP da France 24 da RFI da wasu kafafan. A ranar Juma'a da ta gabata ne dai majalisar mulkin sojin kasar ta sanar da dakatar da waɗannan kafofin sa abinda ta kira wato kokarin tayar da zaune tsaye da haddasa mata rudani a cikin gida. Faransa dai na zama tsohuwar uwargijiyar Niger sai dai kuma dangantaka ta yi tsami ne bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula tare da mayar da dakarun Faransa gida da ke taimakawa tsaron kasar inda suka maye gurbin su da sojojin hayar Russia. To labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za a ji cewa duk da Isra'ila da Lebanon sun yi ganawa tsakanin su har yanzu ana ci gaba da fama da rikici a kudancin Lebanon. Za kuma a ji cewa za a fara wani taro na kasashen Afrika a kasar Kenya wanda kasar Faransa ta shirya amma mu fara daga yankin gabas ta tsakiya. Ana fargaban komawa yaki a tsakanin kawancen Amurka da Isra'ila da Iran bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fatali da tayin bukatun da Iran ta yi masa na sulhu. Ga rahoton wakilinmu na yankin Mahmud Yaya Azare.
2: Jim kadan bayan da kasar Pakistan ta mika marar martanin da Iran ta yi, shugabatar mu na Amurka ya sa kafa ya yi fatali da martanin da ya siffanta da wani abin da ba zai taba sabuwa ba wai bindiga a ruwa. Yana mai zargin kasar ta Iran da rena wa Amurka da ma duniya hankali.
3: They play games.
2: Sun saba suna wasa da hankalin mutane tun fiye da shekaru 47 kenan Iran ke yaudarar duniya. Amma da gewa na muku alƙawarin cewa ba za ta sake yaudarar kowa ba. Shugaba Trump din dai a wannan karan bai fito karara ya bayyana irin matakin da zai dauka kan kasar ta Iran ba, bai kuma bayyana kawo karshen shiga tattaunawa ko daukan matakan diplomasiya don sasantawa da kasar ta Iran ba. Duk da yake a baya ya sha nana ta cewa idan kasar ta Iran ta kuskura ta fatali da wannan damar wacce siffanta ta da ita ce damar karshe ga mahukuntan na Iran, to kasar ta Iran za ta ga balbalin bala'i. Kamar da yadda gidan talabijin din Irib mallakar gwamnatin kasar ta Iran ya bayyana, irin martanin da kasar Iran din ta mayar ya sake gindaya sharɗin ta 14 ne da ta gindaya a baya, wacce ta ce sai an ci musu ne kafin ta yadda ta rattaba hannukan duk wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi da Amurka. Sharɗin da suke kunshi dakatar da yaƙi ɗin gurungum a dukkanin ɓangarori ciki kuwa har da ƙasar Lebanon. Sai kuma batun cikakken tsaro ga hada-hadar jiragen ruwanta da ke kan teku da ma ba ta haƙƙin sarrafa makamashinta na nukiliya a cikin gida. Shi ma a nasa ɓangaren Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa dama ya san za a rina wai an sace zanin mahaukaciya.
4: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
2: Yace wannan yakin dama can na faɗa muku bai ƙare ba, domin har yanzu akwai rina a kaba. Muddin ba a gama kakkaɓe makamin nukiliya na Iran ba, muddin kuma ba mu lalata illahirin masana'antun da ke kera makamai masu linzami da ke da dogon zaman wanda Iran din ke ci gaba da yi ba, muddin kuma ba mu taka burki ga ci gaba da tallafawa 'yan ta'adda da ƙasar ta Iran ke ci gaba da yi a sassa daban-daban duniya ba. To lalle wajibi ne mu san cewa akwai saurin jan aiki a gabanmu.
4: And there's work to be done.
2: Tuni dai ita ma kasar ta Iran ta sake jaddada aniyarta ta shiga yakin sai baba ta gani, muddin kawancen na Amurka da Isra'ila suka sake kaddamar mata da wani sabon farmakin. kamar yadda Brigadier General Muhammad Akramaniya, kakakin rundunar sojin ƙasar ta Iran ke faɗi.
3: Ke agar mujaddadan dast be khatay
2: yace muna jin kunnan makiyanmu da su guji sake kaddamar da wani farmaki kan kasar mu domin za su dandana kudin su idan sai kuskure suka yi haka. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar.
1: To duk da cewa wakilan kasashen Isra'ila da Lebanon sun yi ganawar farko cikin shekaru masu yawa, amma ana ci gaba da fada a yankin kudancin kasar ta Lebanon inda Isra'ila take ikirarin neman kakkabe mayakan Hezbollah. Ganawa tsakanin hukumomin kasashen tana cike da tambayoyi sakamakon halin da ake ciki a yankin gabas da tsakiya. Suleiman Babayo na dauke da karin bayani.
5: Diplomasiya da kai ruwa rana abubuwa biyu da ake ci gaba da gani a yankin gabas ta tsakiya bayan ganawar wakilan kasashen Lebanon da Isra'ila da suka yi a kasar Amurka. Kasashen biyu na Lebanon da Isra'ila sun shafa kimanin rabin karni suna cikin yanayin yaki. Ita dai Isra'ila tana artabu neman kakkabe mayakan Hezbollah a yankin kudancin Lebanon. Akwai masu ganin wannan tattaunawa tsakanin gwamnatocin biyu za ta fuskanci koma baya saboda kungiyar Hezbollah wadda ke zama jigo wajen fada da Isra'ila ba ta cikin waɗanda ake tattaunawa da su, kuma galibin kasashen yammacin duniya suna ɗaukan kungiyar a matsayin ta ƴan ta'adda. Isra'ila tana da ƙarfin soja da na tattalin arziki fiye da na Lebanon, domin haka masana irin Hussein Al-Muallim da ke gidauniyar Friedrich Ebert ta Jamus a ofishin da ke birnin Beirut na Lebanon na ganin sai an yi taka tsantsan domin kar a jirkita tasiri da yanayin karfin tsakanin kasashen domin baiwa wani bangare fifiko ko kuma dama da za ta iya kasara ɗaya bangaren da sunan diplomasiya. Musamman ganin Lebanon ba ta da wani tasiri mai ƙarfi game da batutuwan da ake tattaunawa a kai. Misali shine yadda ake ganin Isra'ila tana ƙara ingiza Lebanon ta hanyar da idan ta cika sharuɗa tana iya fuskantar gagarumin tashe-tashen hankula. Rikicin yana ƙara haifar da matsin lamba ga gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka, wadda take goyon bayan Isra'ila, yayin da Iran kuma ke goyon bayan mayakan Hezbollah. Ita dai Amurka tana buƙatar samun yarjejeniya da Iran bayan yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu da aka gwabza. Amma Iran tana matsin lamba na ganin an kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah. Babu abubuwa masu yawa da Amurka za ta iya yi tsakanin ɓangarorin biyu, kuma ta kosa ta cimma matsaya da Iran. Kungiyar Hezbollah tana da kaifi biyu inda take ciwa Isra'ila tuwa a ƙwarya ɓangaren fafatawa na yaƙi, sannan a ɗaya ɓangaren tana da tasiri a siyasar Lebanon. Yayin da Isra'ila ta mamaye yankin kudancin Lebanon domin shata layin tsaro, ta kuma buƙaci ganin an kakkaɓe mayakan Hezbollah daga yankin baki ɗaya har zuwa bakin kogin Litani na kudancin Lebanon domin kare mazauna arewacin Isra'ila daga hararren mayakan na Hezbollah. 'Yan siyasa na Isra'ila masu matsanancin ra'ayi irin ministan kuɗi Bezalel Smotrich da ke cikin gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu suna goyon bayan karɓe wasu yankuna da ƙarfi domin sake fasalta Isra'ila da haka zai ƙarfafa tsaro, kuma shi kansa Prime Minister bai fito fili ya kawar da yiwuwar haka ba.
1: Ta gaishe da Suleiman Babayo da ya haɗa mana wannan rahoto. Yanzu kuma shirin zai nufi tarayyar Najeriya, inda al'ummar ƙaramar hukumar Zirmi da ke jihar Zamfara suka kuka kan yadda suke zargin rundunar sojin saman Najeriya da jefa musu bam ana tsaka da cin wata kasuwa a jiya Lahadi, lamarin da ya sanadin mutuwar fiye da fararen hula 100 yayin da dama waɗanda aka saransu mata ne suka jikkata. Ga wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
6: Al'ummar sun yi zargin an jefa musu bom din ne a kasuwar Tumfa da ke ƙaramar hukumar ta Zirmi, wanda hakan ya sa kasuwar ta tarwatse ba shiri. Kuma har yanzu al'ummar yankin na ci gaba da neman 'yan uwansu da suka ɓace bayan tashin bom ɗin. Wannan wani mazaunin yankin ne da ya shaida yadda abin ya faru.
7: Dama kasuwa ce a garin Tumfa, jirgin sai da fara zuwa ƙarfe 12 na rana ya yi zagaye, har mutane sun wace sun yi kamar ba za a kasuwa ba saboda hargita da su gudun tashin hankali. Sai aka ga ya tahi daga baya kawai ya sake dawowa misalin ƙarfe 1 zuwa ƙarfe 2 ya sake babban mai. Daga cikin waɗannan rasu mafi aksarinsu 'yan mata ne masu tallafura masu tugala, masu sai da abinci yanzu a kallon wanda ya rasu ya haihu mutum 100. Mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba su ne sojoji na kashe suka saka masa bom.
6: A nata bangaren gwamnatin jihar ta Zamfara ta ce ba ta san da wannan kasuwa ba saboda yanki ne da kowa ke kauracewa sakamakon madaddala ce ta ƴan bindiga. Ahmad Dan Manga shine mai ba gwamnatin jihar ta Zamfara shawara kan harkokin tsaro.
8: Ai yankin babu mutunan kwaron da ka iya zuwa wurin. Kuma kasuwa da miyan wa ba gwamnati ga kasuwar nan. Gwamnati bata ma san da kasuwa wurin. Kawai kasuwa ce in ma har kasuwa ce ta su ce ta barayi. Sun duk dai za a aiki jihar nan. Sai kaji yanzu an ce an taba gidan wa ko kasuwa.
6: To ko me al'umma yankin za su ce kan yadda ake zargin kasuwar ta ƴan bindiga ce?
7: Ba magana banda kasuwa. Kasuwa ce wadda ake ci har da shekara 100 ko da mun ka tashi mun isko wannan kasuwa. Yau ko ni kaina ana shekara 45 a duniya. Kasuwa talakawa kusan international market har mutanen Niger na ce wannan kasuwa.
9: To yanzu wannan hali mutanen wannan yanki suke ciki.
7: Mutanen yanki suna tashin hankali saboda yanzu hakan ga in zaka je asibitin garin Zuri ana ba su magunguna. In ka je asibitin Shinkaji kaina nan ana kaiwa asibitin Shinkaji. Wasu na wuce kiyar su kawai ai zaka ma wasu ma an yi gusto da su. Kaga tashin hankali ba ma magana jana'iza akai ba. Kawai wanda Allah ba lahiya suna ki dauko ana tawowa da su. Kaga in barayi ne kaga ana zuwa da barawo a zo da shi ya hawo mota a to ba lahiya. An yi wannan abubuwa suna hawaruwa ana cewa kuskure barayi aka bi da barayi aka yanga suke suna daji. Sai abu ne ake kai na son zuciya na cutar ɗan Najeriya ta tsara bulabe da kowa sai Allah.
6: An sha zargin sojojin saman Najeriya da jefa bom lokacin da al'umma ke cin kasuwa inda ko a baya-bayan nan haka ya faru a jihohin Yobe da Niger. Daga bisani suka fidda sanarwar cewar kasuwanni ne na 'yan ta'adda abin da ya sa na tuntubi Dr. Kabir Adamu masanin tsaro a Najeriya ko yaya suke kallon yawaitar faruwar hakan.
10: Illan wannan shine dama dai akwai rashin yadda tsakanin al'umma da rundunar sojan Najeriya kuma irin wayannan bama baman suna ƙara faɗaɗa shi wannan rashin yaddar. Rashin yaddar abin da yake ƙara kawowa shine rauni na tattara bayanai da tantance shi tunda da jama'a ne ake wannan yakin kuma su ne za su goyi bayan yakin saboda su ne ake yi.
6: Al'ummar wannan yanki dai da aka jefa ma bam suna cin kasuwa a jihar Zamfara sun ce sai da safiyar nan za a ida tantance bannar da aka yi musu sannan kuma ida kai waɗanda suka jikata asibiti saboda jiya lokacin da suka fara da raye musu har kawo yanzu da rundunar sojan saman Najeriya bata ce ufan ba kan faruwar lamarin. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna a tarayya ta Najeriya sai dai yanzu a jihar Kano inda matasan jihar suka bayyana shirinsu na zaben 'yan takarar da suka dace a babban zaben kasar da yake karatowa ta hanyar amfani da kafofin sada zumunta na zamani. Wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana hanyar tantance cancantar 'yan takara da suka dace ta kafofin sada zumunta na zamani da matasan suka sa a gaba a cikin wannan rahoton da ya hada mana.
11: A duk lokacin da kakar zabe a Najeriya ta kankama, matasan Kano suna daga cikin waɗanda suka furwa da tsaki wajen zabo 'yan takara, sai dai a mafi yawancin lokuta zaben kan kasance na tumin dare. Muhammad Abba Muhammad matashi ne da na nemi sanin yadda za su tantance waɗanda suke son tsayawa takara a babban zaben.
12: Wallahi duk inda ka je, zaka mutane suna tattaunawa ya dace wai bai dace ba, irin wannan akwai su. Amma dai magana ta fasta gaskiya. Bau saboda media yanzu ta fi kuma muhimmanci a aikin siyasa.
11: A baya da wai a yi zaɓe a gama ba tare da kafe fastoci da allunan 'yan takara ba, amma a yanzu babu su. Baba Salisu Abdulwahab matashi ne da yake ganin akwai fa'idodi masu tarin yawa a tsayawa takara a zamanance.
13: Kamar misali WhatsApp, TikTok da kuma Facebook. To tabbas waɗannan abubuwa sun taka rawar gani gurin raguwar liƙa bana da posta. Yanzu misali a Facebook kawai za ka ga akalla mutum duk rashin followers ɗinsa ba ya rasa misali mutum sama da 500 ko 1000. Idan ka ce za ka buga bana guda 1000 musamman inda ake tsadar rayuwa wani abu ne mai zaman kansa. Amma yanzu kana yin posting akalla ba a ƙasar ba wannan mutum 1000 ko da kowa bai kalla ba za ka iya samun mutum 700 sun kalla. Ko da ba za su yi liking ko su yi comment ba sun sani at least akalla kuma saƙonka ya je inda kake so.
11: Duk da dai dama ake nema ta yin zaɓe cikin lumana kuma ba tare da kashe kuɗaɗe masu yawa ba. Amma da wuya a yi zaɓe a gama ba tare da bin wannan hanya da aka saba bi ba. Dr. Sa'id Ahmad Dukawa masanin siyasa ne da ya hango hakan nan gaba kaɗan.
14: Shi kansa buga poster yanzu ya daɗa tsada don haka mutane za ta iya yiwuwa su jinkirta sai dab da zaben a madadin da kusan ake ɗaukan tsawon lokaci ana ta yi. Amma har yanzu ba abin mamaki ba ne in zaben ya kusa idan aka ga fastocin sun cika gari.
11: Ni ka fastoci barkatai ko ina a gari. ya sha jawo sabani tsakanin magoya bayan yan takara har ma a wasu lokuta akan yi kisa.
13: Akwai guraren da za ga har kowane gidaje ma akai sanadiyar wannan bana da poster din, wanda misali mai gidan bai je bai gani ba, kawai da ya bada dama ne an zo an lika masa wani kira ba abin da yake mora a gwamnati, an lika masa an zo fadin siyasa an ga gidansa da shi daga abu ne wanda sananne kowa ya sani, an zo an samu wuta an kona gida. To kaga wannan wani abu ne wanda yanzu matakai ake dauka da unguwanni da kwamitoci na unguwa sai ake tsawatarwa game da irin wannan abu.
11: Wannan matsala ce da mafi yawancin dattawa a unguwannin birnin Kano da kewaye suka santa kuma suka yi kokarin hana ta. Abdulrahman Kabir, sashin Hausa na DW daga Kano.
1: To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda masunta da kuma mafarauta a jihar Difa suka samu wani horo na musamman kan dabarun da za su inganta sana'arsu. Ga Musa Mani Taraki da ƙarin bayani.
15: Matasan na lardin Difa su 30 da suka hada da masunta da masu fataucin kifi sun samu horo ne akan yanda za su inganta sana'arsu ta kifi a ƙarƙashin wata ƙungiya mai suna GIL irin su Yahaya Baido. Wani wanda ya lura da cewa harkar kihi na buƙatar tsafta da yanayi mai sanyi.
16: Yaya ne za a yi tsafta daga kai karan kanka, jikinka, da inda kake aiki da shi kihin nakan da kake sarrafawa? Idan ka kihi ya lalace abu biyu ne. Da farko muna da kihi ɗanye, shi lalacewan shi bai da wahala, don iya samu minti 30 zuwa awa guda a waje babu gilas ya lalace. Sai an ɗauki matakai na sanyi daga inda aka hidda shi har a kai shi inda ake tunanin za a kai shi.
15: Can da masu banda na yin ta ne akan tuguwa, sai dai wajen wannan horo an samar da wani murhu na tafi da gidanka ga sauki, kuma bandal na iya yin wata da watanni. Abdullahi Ahmadu, memba a wata kungiya mai suna Lakchad.
17: Saucin shi yana dauki da yawa ne kwa. Yanzu kamar misali ina da kihi kilo 100 kuma ina so in gasa shi cikin awa biyu. Na zamanin ina yin shi, amma na galgajiyar da muke yi kilo 100 bazan yin shi gaba daya. Gawayin a kasa ne yake, kihin kuma muna dora shi sama. Kamar misali a yanda dai kuke gani dai mahauci yana gasa nama bisa kan murhun zamani. In an yi gashin nan, kihin nan in dai mun ashe shi cikin wuri mai kyau, yana iya yin wata 3 zuwa har wata 6 bai samu illa ba.
15: Halwa yau dai a wajen wannan horo an nuna wa masu fataucin kifi matakan da ake bi a dora haja a yanar gizo har a kai ga kashe ciniki, kamar yanda Mustafa Muhammad wani mahalarci ke bayani a nan.
18: Wazar business shine wanda ya inganta don ka hau za ka bude fashin ɗinka. Bayan ka tattallaci kamfanin ka sai ka zo ka ɗauki foto mai kyau sai ka hauda shi bisa WhatsApp ɗinka, alal misali bisa statue ɗinka. In ka hauda shi a duniya kowa yana ganin shi, sai ka sa farashi kuɗin sufuri, kuɗin kihi per kilo, tunda foton ya yi kyau. Yanzu shi mutumin zai gani, in ya gani sai ya taɓo ka. Kuna iya koyi magana farashi, in za ka rage mishi dai ku daidaita kai da shi. In kuka daidaita, sannan in yana so za ka mai command ba tare da ka tashi ka tafi wurin shi ba, ka sha wahala ba, shi ma ba tare da ya tashi ya zo wurin ka ba.
15: Musa Mani Turaki, DW Hausa daga Difa a Jamhuriyar Niger.
1: To a wannan litinin din ce za a fara wani taro na yini biyu na kasashen Afrika a kasar Kenya wanda kasar Faransa ta shirya. Wannan dai shine karo na farko da aka shirya wannan taro a kasar renon Ingilishi maimakon renon Faransa kamar yadda aka saba, batun da yasa ake ganin Faransa na kokari ne wajen kulla kawance da kasashe waɗanda bata yi wa mulkin mallaka ba. Ahmad Salisu na da cigaban wannan labarin.
19: Kokari na ƙara yawan kasashen Afirka da Faransa za ta yi hulɗa da su da kuma yunkuri na shiga wasu sassan nahiyar Afirka domin kulla kawance ne irin kalaman da ke fita daga bakunan masana harkokin diplomasiya da masu siyasa a Afirka. Bayan da Faransa ta ayyana cewar za ta gudanar da taron da ta saba yi da kasashen Afirka a ƙasar Kenya da ke gabashin Afirka. To sai dai Wolf Leeson da ke sharhi kan lamuran da ke kai komo a nahiyar ta Afirka na ganin yin taron na bana a ƙasar Kenya. Wani kokari ne da Faransa ke yi na farfado da karfin fada a jin da take da shi a baya a kasashen Afirka din, da kuma kokari na shiga a dama da ita a kasashe renon Ingilishi.
20: Frankreich hat sehr viel Ansehen und Einfluss in den frankophonen afrikanischen.
19: Yace Faransa ta rasa karfi da irin kima da take da ita a kasashen Afirka da taiwa mulkin mallaka, musamman ma dai waɗanda ke yankin Sahel. Wannan ne yasa kasar da take fadi tashi na ganin ta kulla kawance da kasashe renin Ingilishi kamar Afirka ta Kudu da Kenya da ma tarayyar Najeriya domin girka kanta a matsayin wata babbar kawa ga kasashen.
20: Ja, wichtigste Partner Afrikas zu zeigen.
19: To yayin wannan taro na kasar ta Kenya dai Shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma takwaransa na Kenya mai masaukin baki da su tattauna kan lamuran da suka shafi tsaro da tattalin arziki da kuma alkin ta muhalli ta hanyar amfani da makamashi da ake iya sabuntawa. Eve Amaizo da ke sharhi kan harkokin siyasa Afirka ya ce raba garin da Faransa ta yi da wasu kasashen Sahel da kuma irin yadda kasashen gabashin Afirka musamman ma dai Kenya ke zaune lafiya da kuma samun bunƙasar tattalin arziki cikin hanzari ne ya sanya Faransa kulle yarjejeniyoyi irin waɗannan.
0: After pulling out of the Sahel, France is looking to shift its economy.
19: Yace bayan fitewa daga yankin Sahel, Faransa ta dukufa ne wajen neman waɗanda za ta yi kawance da su ta fuskar kasuwanci musamman ma dai a gabashin Afirka saboda irin damarmakin da ake da su na zuba jari a yankin, musamman ma dai a fannin makamashi da sufuri na kayayyaki da makamantansu, ba kuma tare da fargaba ta samun matsalar tsaro kamar yadda ake da ita a Sahel ba.
0: Project that can anchor long-term influence without relying on security.
19: To adora da wannan kokari da Faransa ke ci gaba da yi na samun sabbin kawaye a gabashin Afirka da ma sauran bangarorin nahiyar ta Afirka. Al'umma musamman ma dai a gabashin Afirka na zuba idanu domin ganin irin ribar da za su kirga game da wannan sabon kawance da mahukuntan na fari ke kokarin kullawa. Har waye da dama na shauki na ganin irin abin da taron na Kenya wanda zai kammala a ranar Talata da ke tafe zai haifar.
1: To rahoton da ke zama cikakken rahoton nan da muka muku tare da kenan a wannan zangon, amma kafin mu sallama da ku ga bitar wasu daga cikin labaran da aka saurara. Kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da buƙatar da Iran ta gabatar da kawo ƙarshen yaƙi, yana mai cewa ba za a amince da hakan ba. A jiya Lahadi ne dai gwamnatin Tehran ta aike wa Washington ƙudurinta na yin sulhu ta hanyar mai shiga tsakani Pakistan. Bayan yin gwaji an gano cewa ɗaya daga cikin Amurkawa 17 da aka kwaso daga cikin wani jirgin ruwa da aka samu ɓallar cutar hanta virus na ɗauke da cutar a cewar ma'aikatan lafiya ta wato Amurka. Masu sauraro duka baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin a madadin Abdulrahman Hassan wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
21: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na rana. Zango ne biyu ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi, kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon. Inda a jerin watannin da muka yi muku tanadi, za a ji a Najeriya kungiyar Amnesty International ta buƙaci mahukuntan ƙasar da su gudanar da bincike na musamman akan zargin kisan wani matashi mai fafutukar tabbatar da miki na gari da wani dan kasar ya ce jami'an yan sanda sun yi.
2: Billahi lazilla ilahi illahuwa, bidiyo na nan na Murza ban saki ne akan yadda ka kashe dadiyata, akan yadda ka kashe Samuel Esfada, akan yadda ka kashe yaran nan su Aliyu.
1: A jamhuriyar Nijar, wasu yan fafutuka a yankin Sahel, musamman masu adawa da mulkin soji a kasashen Mali da Burkina Faso da Nijar din, sun kafa wata kungiya mai sunan ADS da ke da manufar farfado da mulkin demokradiyya. Wani hari da sojojin Chadi suka kai kan yan ta'adda a yankin Tafkin Chadi ya kashe masunta yan Najeriya da dama. Waɗannan da makarin wasu rahotannin na nan tafi, amma da farko ga labaran duniya tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Sojojin Najeriya sun mutunta zargin halaka dimbin jama'a a jihar Niger a harin da suka kai wa yan bindiga. Pakistan ta zargi Afghanistan da hannu a harin kunar bakin waken da ya halaka yan sandanta 15. Majalisar Dokokin Philippines ta tsige mataimakin shugaban kasa Sara Duterte. Rundunar Sojojin Najeriya ta musanta rahoton da ke zarginta da halaka dimbin jama'a a harin da ta kai a jihar Niger da ke tsakiyar kasar a ƙarshen mako, wanda ta ce 'yan bindiga 70 ta halaka, amma tana jajantawa iyalan mutane 13 fararen hula da harin ya rutsa da su bisa kuskure. Shelkwatar tsaron ta Najeriya cikin wata sanarwa da ta fitar mai dauke da sahannin kakakinta Major General Michael Onoja ta ce ta kai harhara maboyar 'yan bindiga a ƙauyukan Ketarma da Boko da Kusasu da kuma Kuduru a jihar ta Niger, wanda ya kashe 'yan ta'adda 70. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya rawaito shugaban karamar hukumar Shiroro Isiyaku Bawa na cewa harin sojin na Najeriya ya kashe fararen hula 13 ranar Lahadi. Kowatan Afrilun da ya gabata ma wani harin sojin Najeriya ya kashe mutane 56 a kasuwar Jili da ke iyakar jihohin Borno da Yobe a yankin arewa maso gabashin kasar, wanda mahukuntan kasar suka kaddamar da binciken gano ainihin mutanen da aka kashe fararen hula ne ko yan ta'adda, amma har yanzu babu ƙarin bayani game da sakamakon binciken. To anan ma harin 'yan bindiga a jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ya halaka mutane 30, in ji wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ce maharan sun yi mamatan kwantan ɓauna a lokacin da suke tsakar tafiya cikin daren Lahadi. Matafiyan da suka rasa rayukansu sun haɗa da fararen hula da mafarauta da kuma 'yan sa kai da ke baiwa al'umma kariya daga 'yan bindiga. Shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya ce gwamnatinsa ba za ta saurara a ɓatagarin da ke tayar da tarzoma suna nuna ƙiyayya da ƙyama ga 'yan ƙasashen waje mazauna ƙasar ba, inda ya ba da tabbacin kare al'ummar ƙasashen Afirka da ke cikin ƙasar. A wata sanarwa da ofishin shugaban ya fitar yau Litinin, an jiyo shi yana kore ɗabi'an nan ta ƙyamar baƙi ta xenophobia da take wakana yanzu haka a ƙasar, inda aka kashe mutane kuma ana cin zarafin mutanen a wuraren kasuwancinsu da zara an gano cewa ba 'yan Afirka ta Kudu ba ne. Wannan mummunan lamari ya fi shafar 'yan Najeriya da Ghana, har ma hukumomin ƙasashen biyu suka shigar da ƙorafi ga Afirka ta Kudu domin ɗaukar matakin dakatar da tashin hankalin. A makon da ya gabata ma Najeriya ta fara kwashe 'yan ƙasarta, bayan ita da Ghana sun yi sammacin jakadun Afirka ta Kudu a ƙasashen nasu don miƙa ƙorafi a kan batun. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Pakistan ta yi sammacin jakadan Afghanistan da ke Islamabad domin ba da ba'asi kan tuhumar da ƙasar ke yi wa Kabul na hannu a harin ƙunar baƙin wake da ya halaka 'yan sandanta 15 ranar Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ce 'yan ta'addan da suka shirya harin ƙunar baƙin waken na garin Bannu a yankin Khyber Pakhtunkhwa suna zaune ne a Afghanistan. Harin ya faru a shingen binciken ababen hawa, inda bama-bamai suka fashe daga cikin motar da ke ɗauke da su, sannan kuma 'yan ta'addar suka buɗe wa 'yan sanda wuta. gwamnatin Taliban a Afghanistan ta sha musanta hannu a hararen ta'addanci wanda Pakistan ke fama da su tsawon shekaru, har ma kasashen biyu makwabtan juna suka gwabza yaki a kwanakin baya, wanda ya sanadiyar asarar rayukan ɗaruruwan sojojinsu. To anan kuma majalisar wakilai ta ƙasar Philippines ta tsige mataimakiyar shugaban ƙasa Sara Duterte a yau Litinin, sakamakon samunta da laifin tara dukiya da ba a san tushenta ba, da kuma barazanar kisa da taiwa shugaban ƙasar Ferdinand Marcos Jr. Ƙudurin tsige mataimakiyar shugaban ƙasar ya samu ƙuri'u 257, yayin da 25 suka hau kujerar naƙi, sai guda 9 da ba su halarci zaman majalisar ba. Abin da ya rage yanzu shi ne miƙa batun gaban majalisar dattijai domin tuhumarta da waɗannan zarge-zarge biyu, waɗanda ke zama tarnar iya ga ƙudurinta na neman takarar shugabancin ƙasar a shekarar 2028. Shi ma tsohon shugaban ƙasar ta Philippines Rodrigo Duterte, wanda shi ne mahaifin mataimakiyar shugaban ƙasa da majalisar ta tsige Sara Duterte, na fuskantar tuhumar kisan dubban jama'a lokacin da yake riƙe kujerar magajin birnin Davao da kuma lokacin da yake shugabancin ƙasar. Haka zalika shi ma tsohon shugaban 'yan sandan ƙasar Ronald De La Rosa na fuskantar makamanciyar wannan tuhuma ta kashe dubban fararen hula a ƙarƙashin mulkin Mr. Duterte. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Wanda Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Cikin harkokin namu na yau, za a ji mutane uku sun mutu sakamakon kamuwa da cutar hanta virus da yanzu haka take yaduwa. A cikin shirye-shirye muna tafa da shirinmu na labarin wasanni da kuma shirin mutum da duniyarsa. Amma kafin mu je gare su, zan fara dauko tushen rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. Inda shekaru kusan 7 da batan wani dan fafutuka na tabbatar da mulki na gari, kungiyar Amnesty International ta nemi gwamnatin tarayyar Najeriya da ta tabbatar da bincike bisa batan Abubakar Idris da aka fi sani da Dadiyata. Daga Abuja, Ubale Musa na dauke da karin bayani.
4: Daga dukkanin alamu dai hazo yana kara bata a cikin batan Abubakar Idris mai lakabi da Dadiyata da ke fafutukar tabbatar da mulki na gari a sashen arewacin tarayyar Najeriya. Tun a shekarar ta 2019 ne dai aka sace Dadiyatan, malami na jami'a ko mai sharhi cikin batun mulki a jihohin da ke arewa maso yammacin kasar. To sai kuma sai a makon jiya ne wani mai sunan Musa Kamarawa ya fito fili domin zargin wasu jami'an 'yan sandan kasar guda biyu da hannu da kisan. Cikin wani faifan bidiyo dai, Kamarawan ya ce 'yan sandan Hassan Gimba da Hussein Gimba da ke zaman tagwaye ne sai kashe dan fafutukar.
2: Wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa. Bidiyo na nan na Murza ban saki ne akan yadda ka kashe Dadiyata, akan yadda ka kashe Saminu Esfada, akan yadda ka kashe yaran nan su Aliyu. Babu doka da ta sa ta ce kai ka kashe, don kai bincike anka ce kai kotu, kamar yadda kai kokarin ka kashe ni. Wallahi duk tsahin da za ku yi wa ku kai ni kasa, na rantse ga Allah Husaini. Sai GB an fito, jarida na buga an shiga kotu Musa Kamara, na rantse da Allah zan saki ma duniya da kai ka kashe Dadiyata, yadda kai ka kashe Saminu Esfada, duk waɗanda ka kasa ina nan na tattara uwayensu, na rantse ga Allah Husaini ce mun kai ka kotu.
4: Tun dai zargin da Kamarawa ya falta da hankali a tarayyar Najeriya, inda kungiyoyin kare haƙƙi da masu kansu masu takama da siyasar ke neman a bincika a ɗauki mataki. Rundunar 'yan sandan tarayyar Najeriya dai ta ce ta kaddamar da bincike bisa zargin nasa. A yan kuma da shi ma jagoran adawa ƙasar Rabi Musa na Kwankwaso ce yana goyon baya. Wata sanarwar kungiyar Amnesty International mai fafutukar kare haƙƙi dai tun da farkon fari ta nemi gwamnatin ƙasar ta tabbatar da bincike bisa ikirarin. Isa Sinusu dai na zaman shugaba na kungiyar a tarayyar Najeriya.
5: Duk da cewa babban inspector general na 'yan sandan Najeriya ya bayyana cewa za su yi bincike, to amma mu muna da matsala da irin binciken da suke yi, domin mun fi so a yi bincike wanda ba wai kawai 'yan sanda ne za su yi shi ba, a haɗa da wasu da suke zaman kansu, domin a tabbatar da cewa an yi gaskiya, an yi adalci, kada a yi rufa-rufa. Su ma 'yan siyasar da aka ambato ya kamata su ma a kira su su zo su ba da bahasi a cikin wannan bincike, domin su ma abin yanzu ya shafe su, domin wannan lamari ne da duniya duk ta san abin da ya faru, kuma abin kunya ne ga Najeriya a ce a ƙasa irin wannan mutum kawai a salwantar da shi. Yau shekara kusan 7 ba a san inda yake ba.
4: Tun cikin watan Fabrairu da ya shuɗe ne dai dama a karkasa insa tsakanin tsofaffin gwamnonin jihohin Kano da Kaduna, Dr. Abdullahi Umar Gandujo da Nasiru Erufai kan ɓatan Dadiyata. Duk da cewa dai yana zama mazauni a Kaduna, Abubakar Idris ɗin ya ɗauki lokaci yana sukar yadda ake tafi da harkokin mulki cikin jihar Kano. ana dai kallon zargin na iya kara jefa tsaro a tsakanin kungiyoyi na fararen hula bisa ra'ayi ta jami'an tsaro da kila masu siyasa cikin batu na kare haƙƙi a kasar. A wani Musa Rafsanjani dai jigo ne a kungiyoyin fararen hula na kasar.
5: Muna fatan cewa za a yi tsaya a yi bincike na gaskiya don a tono waɗanda suka yi wannan da waɗanda suka sa su suka yi wannan ɗanyen kan. Wannan shi ne kawai zai iya tabbatarwa da 'yan Najeriya kan cewa gwamnati ta damu da rayukan bayin Allah, kuma sannan duk waɗanda suka ɗau rayukan bayin Allah ba za a ƙyale su su wuce ba duk matsayinsu duk ikonsu ko suna gwamnati ko ba su a gwamnati.
4: Kama daga tarayyar Najeriya zuwa a jihohi ana kallon ƙarancin zarafi na masu suka bisa lawan 'yan mulki na ƙasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga Najeriya yanzu za mu je makwabciyarta jamhuriyar Nijar, inda a wani abin da ke zama sabon salo na fafutuka da wasu 'yan yankin Sahel ke yi, musamman ma masu adawa da mulkin soji a kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar ɗin. Sun kafa wata ƙungiya mai sunan RDS da ke da manufar farfaɗo da demokuraɗiyya a yankin Sahel a matsayin kishiya ga ƙungiyar IES. Tuni dai 'yan ƙasar ta Nijar suka fara bayyana ra'ayoyinsu mabambanta a kan ƙungiyar kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu na jihar Tawa Isu Mumman ya aiko mana.
6: A ƙarshen makon jiya ne wasu 'yan asalin yankin Sahel na ƙasashen Mali, Burkina Faso da Nijar da ke ƙasashen waje suka kafa wata ƙungiyar gwagwarmaya a birnin Brussels na ƙasar Belgium da zumar yakar gwamnatocin mulkin soji ta hanyar demokuraɗiyya. To ko muke manufofinta? Sanun Muhammadu mamba ne a ƙungiyar.
7: Ita wannan babbar ƙungiya wadda ake ce ma Association de Democrates du Sahel, ƙungiya ce wadda ta kumshi 'yan ƙasashe guda uku na yankin Sahel, cewa da Niger da Burkina Faso da Mali. Manuhohi kuma na wannan ƙungiya shi ne kokowa don maido da tafarkin demokuraɗiyya a ƙasashe na wannan yanki, kuma jajircewa ganin tashin hankali da wannan yankin ya shiga na matsalar ta'addanci na ƙasashenmu ta yadda tafarki na demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam, don shaida ma duniya da ƙungiyoyi na duniya na ƙasa da ƙasa cewa da ƙahalin da wannan sozawan sun kasa ka yanki namu na Sahel.
6: To sai dai ga Jafar Abdu, wani tsohon fitaccen ɗan siyasa, ya ce akwai wuya ƙungiyar ta samu karɓuwa ga 'yan asalin yankin na Sahel.
8: Ita wannan ƙungiya da suke cewa sun kafa, wato 'yan gudun hijira kenan, kawai dai suna neman inda tura za su kare musu tuwansu na gudun hijira, duk lokaci ana ɗauka kuɗi ana basu, amma wannan ba shi da tasiri. Ɗan Nijar ma gaba ɗaya kada wanda ma ya tayar da hankalin shi akan waɗannan, ai su 'yan ta'adda ne, ai tare da 'yan ta'adda suke, wanda yake tare da 'yan ta'adda kuma ana ɗauka kuma nauyin ƙasa a ce a bashi. Kuma demokrasiyya da suke magana, mu ne 'yan siyasa, mu ba mu jayewa baya ga maganar siyasa, muna kuma son a yi siyasa a Nijar, amma ba ta irin hanyar da sun kabe ba, saboda mutane ne wanda suke dama sun yi tafiya ne ba da alƙibla ba, abin da suke so ba shi ba ne Nijar take so ba.
6: Wannan sabuwar ƙungiyar da ake kallo a matsayin mai shirin ƙalubalantar ta IOS na da manufofin faɗakar al'ummomin yankin buƙatar shimfiɗa tafarkin demokuraɗiyya a waɗannan ƙasashen da suka juya wa tsarin baya, a cewar Abubakar Danzurmani, kakakin ƙungiyar ta ADS.
9: Ba don ta yi kishiya da IOS ba ne, manufarta ta wanzar da demokuraɗiyya. Da IOS ko ba IOS, ADS za ta yi aiki don ta fahimtar da talaka da 'yan ƙasa musamman na Sahel su gane menene demokuraɗiyya, menene amfaninta, da waɗanda ake ganin kama ba sa da wani babban suna a ciki. To ai in ka duba duka 'yan demokuraɗiyya da masu sunan da marashin suna, in dai ɗan demokuraɗiyya ne ai yana cikin ADS, musamman waɗanda suke a gida, ai kaga dan ba su da damar su yi kamar yadda aka yi a Brussels ne, ba su da damar su yi magana, amma suna goyon bayan demokuraɗiyya. To duk mai goyon bayan demokuraɗiyya duka suna cikin ADS ne.
6: Ko da yake ga wasu masana siyasa kasancewar ƙungiyar na nesa ga abin da ke faruwa a yankin, akwai wuya ta yi wani ƙarfin tasiri ga cimma manufofinta, a cewar Lawali Muhammad Salisu na Jami'ar Tawa.
10: Kalmar demokuraɗiyya tana nihin mulki wanda 'yan ƙasa suka yarda da shi, suka amince da shi. Burkina Mali, 'yan ƙasa cikin kashi 100 sun yi na'am, sun yarda da wannan ne sojoji da ke wannan iko. Su suka san zahirin 'yan ƙasa, su suka san cikin halin da 'yan ƙasa suke ciki. Aika mu a zo wannan lokacin, can ba demokrasiya ce ake yi, mine ta cina namun demokratiya daga waje za su koma su ce wai suna so su mai dutse demokratiya cikin gida
6: abin jira a gani dai shine irin makaman da kungiyar za ta yi amfani da su wajen cimma manufofinta la'akari da nisan da ta yi da filin daga tare kuma da azayar tambayar ko suna da wakilai a kasashen nasu isu mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Niger
1: To madalla ma sauraro kada ku shafa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na rana tare da ni Binta Aliyu Zurmi kuma za a iya kasancewa da wannan shirin kai tsaye a shafinmu na YouTube DW Hausa da ma shafinmu na Facebook gami da babban shafinmu na internet dw.com/hausa kafin shirin ya ci gaba bari mu dan numfasa

0: To madalla wani hari da sojojin Chadi suka kai akan yan ta'adda a yankin Tafkin Chadi ya halaka wasu masunta yan Najeriya da dama. Jiragen yakin Chadi na ci gaba da kai farmaki ta sama kan yankunan da ke gargashin ikon mayakan Boko Haram a Tafkin da ya hada da iyakokin kasashen Najeriya da Kamaru da Niger da Chadi. Daga nan bon na tuntubi wakilinmu da ke Chadi Abdurazak Garba Baba ni don jin halin da ake ciki.
1: Akwai dai yan su da suke kamun kifi a gefen yankin Najeriya a Doron Baga inda suka kai hari kuma a gaskiya sun kashe mutane da dama. To wannan yanzu ya sanya alhini a wannan yankin gaba daya, alhini sosai ma har da nan gefen Chadi da sauran gefen kasashe da suke kewaye da wannan tafkin na Chadi.
0: Abdurazak, mutane nawa ne ake cewa yanzu haka sun rasa rayukansu a wannan hari na sojojin Chadi?
1: Na sojojin Chadi a gaskiya an ce wato mutum 26 ne suka rasa rayukansu, kuma a babban majiya da muke ji daga cikin waɗannan sojoji na Chadi suka rasa rayukansu akwai kimanin akwai manyan general guda biyu.
0: Daga bangaren masuntan da Ibtila'in ya auka musu, ko akwai adadin da hukumomi suka fitar da na yawan waɗanda suka rasa rayukansu?
1: Har yanzu dai a hukumance musamman a nan gefen Chadi ko kuma ita kanta wadda ta yi asara wato kasar Najeriya, bamu ji a hukumance ga yawan adadin waɗanda suka mutu ba. Abinda ake faɗa shine mutane da dama daga ciki ma masu yin tuna aikin kamun kifi su suka fi mutuwa sosai da wasu talaka da suke gefen wajen. To amma gaskiya ana magana mutane da dama ne suka rasu ba tare da faɗan adadin su a kayyade ba.
0: Zuwa yanzu kasancewar kana ƙasa, ka ji batun mika waɗanda suka rasa rayukansu zuwa ƙasashensu na asali kamar Najeriya haka?
1: To babu wannan batu, domin su waɗanda aka kakkashe in da yawa masuntan da aka kashe daman su asalin a gefen Najeriya suke, suna kusa da gabar wato Doron Baga. To kin ga wannan area kin ga cikin ƙasar Najeriya ne kuma a gefen Najeriya ne. To abinda muke tsammani sai dai su sojojin Najeriya ko kuma jami'an Najeriya su tattara gawawwakin a wannan wajen su ja da su daga baya, kuma su tsamo su daga cikin ruwa da wanda aka kakkashe su a kai. Kuma ba a nesa da ƙasar Najeriya ba ne, kuma mafi yawa su ne suka mutu.
0: Ya batun diya, Abdurazak?
1: Babu batun diya har zuwa wannan lokacin, babu batun diya. Kuma ina ganin Allahu alam yadda abun ya fara, ina ganin da wuya a yi maganar batun diya. Saboda akwai banda su sojojin Chadi, akwai sojojin haɗaka na wannan ƙasashe guda huɗu wato Najeriya da Niger da Kamaru da ma kuma ita Chadin wanda headquarters ta tana nan Chadi. Kuma tana cikin wannan tawagar domin kankamaito 'yan Boko Haram da suke wannan yanki na kewayen cikin ruwan tafkin Chadi.
0: Abdurazak Garba Baba ni shinya wannan al'amari zai kasance, wasu na cewar zai ƙara dagula al'amura a tsakanin ƙasashen nan biyu.
1: Shi wannan tsari da Chadin ta yi na kai hari ta kankamaito 'yan Boko Haram da suka kai kakkashen mata wato jami'an tsaro, abin da ta wannan mataki ta yi shawara da Najeriya, kuma Najeriya ta ba ta goyon baya sosai tare ma kuma da ba ta shawarwari da tsarin yadda za ta bi domin ta rakata su 'yan Boko Haram. To kin ga duk inda ka ce za ta yi yaƙi, kuma mutane suna tagewa wannan ta zai yan ta'adda suna tagewa da farko kula suna shiga, to ba za ta iya tantancewa ba. Saboda haka a tsanar wadda ta yi ta bayar ta ce duka farko kula ko wani tsaya wani tsaya ba tare da yana fitowa ba, banda zirga-zirgar motoci ko kuma abun hawa kuma wato hawan kwale-kwale da kuma manyan gidaje a cikin ruwa. Kowa ya koma gefe ɗaya bari, to kin ga kuma wannan talakawa wannan saƙon ba zai kai musu da wuri ba, wasu ma yanzu haka ba ma an bada irin wannan sanarwa ba.
0: Abdurazak Garba Baba ni kenan daga Chadi a tattaunawar da na yi da shi a ɗazun nan kan halin da ake ciki. Yanzu kuma za mu karkato da akali shirin ya zuwa nan gida Jamus, inda mutane uku sun mutu sakamakon kamuwa da cutar hanta virus da yanzu haka take yaɗuwa, inda tuni wasu kafofin yaɗa labarai suka fara kiran cutar da sabuwar annoba. Amma shin akwai gaskiya a cikin wannan batu? Ga muhimman abubuwa a game da cutar kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Suleiman Babayo ya haɗa mana.
2: An gano cutar ta hanta virus lokacin da ta fara yaduwa tsakanin mutanen da ke cikin jirgin ruwan yawon shakatawa. Tuni lamarin ya tunatar da halin da mutane suka samu kansu lokacin annobar cutar coronavirus, abinda ya haifar da jita-jita a shafukan sada zumunta na internet kan yiwuwar samun wata sabuwar annoba. Shi dai jirgin ruwan mai suna Honduras wanda ya taso daga kasar Argentina cikin watan Afrilu, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane uku zuwa ranar 7 ga wannan wata na Mayu. Wasu abubuwa uku da aka yada game da cutar Hunter virus. Na farko, an watsa bayanai daga annobar cutar coronavirus, inda aka ambato shugaba Emmanuel Macron na Faransa na sanar da rufe makarantu har zuwa jami'o'i na sai ba ta gani sakamakon yaduwar cutar Hunter virus. Amma gaskiyar batun shine wannan batun rufe makarantu lokacin cutar coronavirus ne tun shekara ta 2020. Yanzu babu inda aka rufe makarantu, kuma hukumar lafiya ta duniya tana daukan matakan da suka dace domin dakile cutar ta Hunter virus. Akwai masu yada bayanan cewa cutar daga kudancin Amurka ta yadu daga mutum zuwa mutum, kuma kaso 40 cikin 100 na waɗanda suka kamu suna mutuwa daga cutar, inda tuni ta isa kasashen Amurka da Singapore da Burtaniya da Afirka ta Kudu da Canada gami da Netherlands. Gaskiyar batun cutar Hunter virus ta yadu a duniya, amma wannan bayanan babu kamshin gaskiya a ciki, saboda cutar da aka samu a jirgin ruwan shakatawa bata yadu zuwa ko ina ba. Kuma galibi cutar Hunter virus tana yaduwa ne daga dabbobi zuwa mutane. Hukumar lafiya ta duniya ta yi kiyasin cewa duk shekara kimanin mutane 100,000 suke kamuwa da cutar ta Hunter virus a duniya baki daya. A Jamus da sauran kasashen Turai ana samun cutar wadda bata da karfi sosai. A yankin arewaci da kudancin Amurka ana samun daruruwan mutane da suke kamuwa da cutar duk shekara. Kuma zuwa yanzu mutane 8 aka tabbatar sun kamu da cutar daga cikin fasinjojin jirgin ruwan. Ana kuma amfani da kalaman ƙarya, inda aka ambato ficaccen masanin cutuka masu yaduwa na Amurka, Anthony Stephen Fauci, ya sake fitowa domin tunkarar matsalar, tare da neman ganin an fara amfani da kyallar rufe baki da hanci da kuma ba da tazara tsakanin mutane. Babu wata hujja da ta tabbatar da maganan da kuma take nuna masanin cutuka masu yaduwar, Anthony Stephen Fauci yana bayani.

0: madalla. Muhalli yana da matukar muhimmanci ga rayuwar dan Adam da ma dukkan wasu halittu da ke da rai, kama daga iskar da ake shaka da ruwan da ake sha da kuma muhallin da ake zama ko kuma rayuwa a cikin sa. Sai dai muhallin ya jima yana fuskantar barazana ta sauyi ko dumamar yanayi. Amma fa ba a nan matsalar ta tsaya ba. A daidai lokacin da kasashen duniya ke yin tararraka domin shawo kan dumama ko sauyin yanayin da muhallin ke fuskanta, sai kwatsam duniya ta tsinci kanta a cikin rikice-rikice da yaƙoƙi a sassanta daban-daban. Na baya-bayan nan da kuma ya fitar da hankula saboda musayar manyan makamai masu linzami shine yakin da kawancin Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran. Duk da an sami yarjejeniya ta ƙwarya-ƙwaryar tsagaita wuta, da wasu lokutan ake ketata, masu fafutukar kare muhalli na nuna damuwarsu kan irin illar da yakin yayi ko kuma yake ci gaba da yi ga muhalli a yankin da ma tasirinsa ga yara manyan gobe. Tun a mako na biyu da barkewar yakin da aka yi kusan kwanaki 40 ana gwabza shi, Stefan Dujarric, da ke zaman kakaki ga Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya siffanta haka da ɗaya daga cikin laifukan yaƙi.
1: We're particularly concerned by the number of reports
2: da jin rahotannin da ke tabbatar mana cewa ana kai harhare akan rumbunan tara man fetur na birnin Tehran da ma wasu wuraren. Wannan laifin yaƙi ne da ya zama wajibi a gaggauta dakatar da shi saboda irin mummunar illar da zai wa iskar shaka da ruwan sha da ma
1: abinci.
0: An dai samu turnakewar bakin hayaki a sararin samaniyar birnin Tehran, ya kuma tamkar an yi dare biyu a cikin sa sakamakon tsananin duhu. Daga bisani an tafka bakin ruwan sama, lamarin da ya jawo dubban mutane fama da toshewar numfashi da ciwon kai mai tsanani game da jiri. Christian Lindmeier na hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce illar da wannan bakin ruwan zai iya yi wa dimbin jama'a a birnin na Tehran ba za ta takaita ga waɗannan cututtukan da suka bayyana a ranakun zubar ruwan kadai ba.
1: The black rain and the acidic rain coming with it is indeed
3: bakin ruwa da ruwan gubar da aka yi ta yi sakamakon tattarar hayakin man fetur na da matukar hadari ga gabobin numfashin dan Adam na tsawon lokaci. Dole ne a dauki matakin bibiyar lafiyar numfashin waɗanda suka shaki wannan iskar. Ayyukan da garkin fuskantar matsalar da muke sa ran za a iya dakile ta da wuri sakamakon fadakar da jama'a da mahukunta suke yi a lokacin da hayakin ke kan ganiyar sa. Da su gaggauta shiga gidaje.
0: Kasancewar har yanzu ana cikin halin tsagaita wuta ne babu tabbas kan kawo ƙarshen yakin, sai dai yadda ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ke kokawa kan yadda yakin ya kusan tatike rumbunan makaman ƙasar da kuma nuna yadda take buƙatar ƙera wasu sababbi cikin gaggawa. Wata manuni ya ce kan irin yawa da nauyin makaman da aka narkar a yakin a ƙasashen yankin, wasu na hasashen yawansu zai ɗara 10,012. Sai dai a cewar Dr. Usman Muhammad Isa na sashen ilimin dabbobi da muhalli da rayuwa a tsangayar nazarin kimiyyar rayuwa ta Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya, baya ga dumamar yanayi da gurɓata muhalli da wannan yaƙi zai kawo ba wai kawai a yankin gabas ta tsakiya ba, ya ma shafi ruwan da al'umma da dabbobi da ma tsirrai ke amfani da shi.
4: Akasari suna fadawa ne a cikin teku ko kuma ƙasa, ko a ƙasan suka fadi ƙarshen su dai tekun ne ko kuma ruwa da yake kusa da shi. To shi al'amarin rayuwar teku da kuma abin da ya shafi dangogin dabbobi da suke rayuwa a cikin ta al'amari ne na duk abin da ya nitse zai narke, in ya narke kuma zai dogon tafiyar da ba lalle a iya auna a gurin da zai je ba. Da ta zo mai da martani Iran lokacin da ta dinga afkawa waɗansu rumbuna na ma'adanai ko kuma na makamai da kuma rumbuna na wato makamashi da kuma rumbunan tattalin ruwa ko wajajen da ake tara ruwa domin amfana da shi, sai yake ba da barazana, yake nuni, yake haska wani abu da masana da dadewa suke ta kai komo kuma suke jan kunne akai cewa wannan nahiya ko yanki ka iya fadawa wani yanayi na rashin ruwa.
0: Ban katse ka ba, ma'ana fari ne zai afko sakamakon makaman da ake harbawa ko kuma kafewar ruwan zai yi.
4: Ruwan da ake gani na tekunan da za a yi mu'amala da su ya zamto cewa sun riga sun gurbata. Dukkan abin da ya gurbata kuma ba za ka yi amfani da shi na ta'ammuli ba, saboda akwai sinadarai da suke ciki wanda za su iya illata dan Adam. To su dabbobi abin ma ya fi ma illata su, saboda idan karamar dabba ta sha wani sinadari wanda yake da guba, duk dabbar da ta hadiye ta ita ma ta karbi wannan gubar, to ba ɗaya za ta hadiya ba, in kifi ne ya hadiya dan adam ne zai zo ya ci wannan gubar.
0: A ƙarshe ya yi gargaɗin cewa yankin da dama yake fama da fari ga iya shiga cikin yanayi na ƙaruwar samun ƙarancin ruwa da sauyin yanayi.
4: Gabas ta tsakiya yanki ne wanda yake fama da fari, a musamman ita Iran ba daɗe ba da aukuwar farin da ya fi kowanne a rayuwar wannan ƙasa. Wato a shekara ta 2025 an yi fari wanda ruwan da ake amfani da shi wanda yake ƙarƙashin ƙasa yawansa ya kai kusan ya kankanta mafi misaltuwa a dai rayuwar ɗan adam, wato kusan ƙasa da kashi 20% na ruwan ne kawai yake iya amfanar mutane.
0: Suma dai masu rajin kare muhalli kamar Kavet Madani da ya karbi lambar girmamawa ta masu fafutukar kare muhalli a duniya ta bana a birnin Stockholm na kasar Sweden. Na da ra'ayin cewa
2: duk makaman da ake amfani da su suna ɗauke da sinadarin carbon wanda yawaita su a muhalli ka iya illata yabanyan da ake samu. Illarsa ba za ta taƙaita iya yankin da ake gwabza yaƙin ba. Za ta janyo ƙaruwar ɗumamar duniya. Abin takaicin ma shine yadda masu fafutukar kare muhalli a duniya ba sa shirya zanga-zangar adawa da wannan yaƙi, ba wai kawai don dalilai na siyasa kaɗai ba, har ma saboda dalilai na jin ƙai da kare muhallin, wanda idan ya gurɓata ko ya ɗumama, illarsa ba za ta taƙaita gamu da muke rayuwa a doron ƙasa kaɗai ba, har ma da al'ummomi masu zuwa nan.
0: Amurka ta ce ta harba makaman rokoki 3,600 a Iran, yayin da Isra'ila ke ikirarin ta harba kimanin rokoki 12,000 a kan Tehran da ƙawayenta na Hezbollah, yayin da a nata ɓangaren Tehran ta harba rokoki 6,614 a Isra'ila da ƙasashen yankin Gulf. Tarin rumbunan makaman da aka ragargaza a ƙarƙashin ƙasa daga kowane ɓangare na nuni da irin mummunar illar da hakan zai yi ga muhalli a yankin.

0: Masu sauraro da haka ne kuma muke kammala shirin mutum da duniyar sa na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yayi Azare. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Jafar ke ta mu kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Mutum da duniyar sa. Yara muhallinmu

0: da kuka sance tare da ni Muhammad Awal Balarabe don jin gundarin wannan shirin. Toma dalla Barcelona ta lashe kambin zakara na gasar La Liga bayan da ta lallasa abokiyar gaba ta Real Madrid da ci 2 da nema a wasan El Clasico tsakanin manyan dawon kwallon kafa na wannan kasa a ranar Lahadi. Din ma kafin a tafi hutun rabin lokaci ne alƙalami ya bushe wa kungiyar babban birnin Spain wato Madrid. Saboda a minti na 9 Rashford ya fara cirewa Barcelona kitse a wuta yayin da Ferran Torres ya kammala barjewa Real Madrid aya a hannu a minti na 18 da fara wasa. Wannan nasarar ta ba wa Barcelona damar ci gaba da riƙe kambin zakara na La Liga da kuma tabbatar da lashe gasar kwallon kafar Spain karo na 29. Godiya ta tabbata ga bajamuse Hansi Flick, kocin Barcelona da ya nuna doke da murna.
1: I'm proud, you know, I never will forget this day, never.
0: Yace ina alfahari kuma ba zan taba mantawa da wannan rana ba. Ina farin ciki sosai. Kuma kowa da ke cikin filin wasa ya kasance abin mamaki, musamman ma idan aka yi la'akari da cewa akwai ƙarin mutane 40,000. Abin burgewa ne. Ina matuƙar farin ciki. Ina cikin alheri dumu-dumu a nan Barcelona.
1: I'm really happy here in Barcelona.
0: Wasanni uku ne suka rage a buga kafin a naɗe tabarmar ƙwallon ƙafar Spain a bana. Amma Hansi Flick na Barcelona na da burin cimma maki 100. A halin yanzu dai Barcelona na da maki 91 ne, yayin da Madrid da ke biya mata baya ke da maki 77. Ita ko Villarreal da ke a matsayi na uku ke da maki 66. A nan Jamus RB Leipzig ta tabbatar da matsayinta na uku a teburin Bundesliga bayan da ta yi nasara a gida a ranar Asabar a gaban St. Pauli da ci 2-1. Sakamakon ƙwallaye da Schlager ya ci a minti na 45 da wanda Willy Orban ya ci a minti na 54. Wannan nasarar ta bai wa ƙungiyar ta Red Bulls damar samun maki 65 a fagen ƙwallon kafar Jamus, lamarin da ke ba ta damar shiga gasar zakarun Turai a ƙarshen bazara mai zuwa. A halin yanzu dai ƙungiyar ƙwallon kafar Jamus guda uku ne suka cancanci shiga gasar zakarun Turai, ciki har da yayi babu Bayern Munich da yayi karama Borussia Dortmund. Amma dai za a fafata wasan sanin matsayi na hudu a tsakanin Hoffenheim da Stuttgart, bayan da ita Stuttgart din ta yi nasarar doke Leverkusen da ci 3-1. Tabbas Stuttgart tana a matsayi na hudu a teburin Bundesliga da maki 61, daidai wa daida da Hoffenheim. Amma a gefe guda kuma Bayer Leverkusen ta rigito zuwa matsayi na 6 da maki 58. Ita kuwa Bayern Munich da ta riga ta zama zakara da kyar ta doke Wolfsburg sakamakon matsin lamba da 'yan wasan Vincent Kompany suka fuskanta kafin a tafi ma dai hutun rabin lokaci. Ko da shike daga bisani dan Faransa Michael Olise ya share mata hawaye da 1-1 kwallo, lamarin da Vincent Kompany kocin Bayern Munich ya ba.
2: We spielen gegen eine Mannschaft die einfach bereit war alles dafür zu tun dieses Spiel zu gewinnen.
0: Yace mun tunkari kungiyar da ta shirya sadaukar da kanta don samun nasara a wannan wasa. Mun fara wasa da kyau, amma bayan minti 10 karfin mu ya ragu. Wolfsburg ta yi amfani da wannan daman don sanya mu cikin kasada. Sai dai ƙwararrun 'yan wasa da ke benci sun samu damar sauya al'amura. Ina so in gode wa 'yan wasa na saboda rawar da suka taka bayan da ka dawo hutun rabin lokaci.
2: Und in die zweite Halbzeit eigentlich eine viel viel bessere Leistung gebracht hat.
0: A sauran wasannin kuwa Borussia Dortmund da ke a matsayi na biyu a teburi da maki 33 ta yi nasara a gida a gaban Frankfurt da ci 2-1, yayin da Heidenheim da St. Pauli suka kasance a matsayi na 17 da 18 da ke zama na 'yan baya ga dangi. Kungiyoyin biyu da suke da tabbacin komawa league na biyu a kakar wasa mai zuwa suna da maki 26 ne kowacensu, daidai da Wolfsburg mai matsayi na 16. A sauran manyan league na kasashen Turai kuwa, a league 1 na kasar Faransa, sauraki RS Paris Saint-Germain ta zama zakara saboda ta yi nasarar doke Brest a ƙarshen mako da ci 1 mai ban haushi a filin wasa na Parc des Princes, lamarin da ya tabbatar mata da kammala kakar wasa a matsayin zakaran Faransa a karo na 14 a tarihinta, saboda maki 6 ne yake raba ta da Lens da ke a matsayi na biyu. A Ingila kuwa, Arsenal ta samu nasara kan West Ham da ci 1 mai ban haushi, lamarin da ya sa ta jin kamshin kambin zakara na Premier League a daidai lokacin da rage makonni biyu a kammala kakar wasa. Idan muka leka Italiya kuwa, mako guda bayan da Inter Milan ta lashe gasar zakarun Serie A a karo na 21 a tarihinta, ta bi Lazio Roma har gida kuma ta doke ta da ci 3-0. Yanzu kuma za mu nufi nahiyar Afirka, inda USM Algiers ta doke Zamalek ta Masar da ci 1 mai ban haushi a ranar Asabar a zagaye na farko na wasan karshe na cin kofin Confederation Cup Africa. Kungiyoyin biyu na yankin Maghreb sun shafe mintuna 90 suna gumurzu tsakanin su ba tare da cin kwallo ba. Godiya ta tabbata ga Ahmed Khaldi da ya sharewa kungiyar sa ta USM Alger Hawaii ta hanyar zura kwallo a bugun penalty a minti na 98 bayan da aka yi ƙarin lokaci. Kungiyar Zamalek da ke dab da lashe kambun zakarin kwallon kafar Mazar ta Bana ta sha alwashin baiwa mara ɗakunya a zagaye na biyu na Confederation Cup a mako mai zuwa a gaban magoya bayanta. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Mahmud Yaya Azare ya aiko mana daga birnin Alkahira.
3: Captain Hussam Kandil shine mai ba kungiyar ta Zamalek horo, ya ce ko kadan bai fidda ran lashe kambun wannan gasar ba, la'akari da irin gagarumin rawar da ƴan wasan su suka taka a birnin na Aljaz na kasar Algeria.
4: Az-Zamalek yunhi al-shoot al-awwal fi al-Jazair yani bi ta'akhur bi natijat 1-0 walakin
3: yace Zamalek ita ce ta nasara a wannan karawar ta zagayen farko, duk ko da cewa ita aka ci ci daya mai ban haushi. Domin idan ka lura yadda kungiyar wasan mu ta Zamalek ta ba bakiriya illahirin gasar da kuma yadda bayan sun sha kwallon farkewa alƙalin wasa ya soke ta bayan da ya duba allon raba gardama, zaka tabbatar da cewa lalle ƴan Zamalek ba kan wallasa bane. Hakanan idan kuma har kungiyar Ittihad al-Asma ta Algeria a gaban magoyan bayan su da kyar da jibin goshi za su sha mu kwallo ɗaya kacal, wani irin ci kake zaton zami musu idan suka zo nan kasar mu gaban magoya bayan mu?
4: Kullu kan bi shagga Az-Zamalek
3: shi ma wannan wanda ya kalli wasan a akwatin talabijin daga nan Masar, ga irin ra'ayinsa game da gasar da kuma fatan da yake wa kungiyar ta Zamalek a karawa mai zuwa.
4: Az-Zamalek kan bayyana halu alhamdulillah wal la'iba addu almas'uliyya,
3: yace a gaskiya Zamalek ta taka leda yadda ya kamata, ƴan wasanta sun yi kwallo da kishi game da kokarin sauke nauyin da aka dora musu da ma neman faranta wa dubu dubatan al'ummar Misrawa. Duk wanda ya kalli yadda wannan gasar ta kaya ba zai zargi kungiyar ƴan Zamalek da gazawa ba, sai ma dai ya tausaya musu a matsayin waɗanda aka danne su. Amma ba komai, muna fata za su farke idan aka zo zagaye mai zuwa.
4: Bas auf nasib bas alhamdulillah insha Allah na'awadina insha Allah.
3: Shi ma dai mai fashin baki kan harkokin ta Maula Muhammad Sani Zaria ya yi wa kungiyar ta Zamalek fatan samun nasara a karo na biyu na gasar.
5: Akwai yawan Zamalek za ta taka rawan gani, lura da cewa wayannan zaratan ƴan wasan nasu kamar wani ɗan wasa nasu da ake kira Ricardo wanda yake ɗan ƙasar Brazil ne, sannan kuma akwai wani ɗan wasa wanda ake kiran shi Chico Banza shi ma Angola. To duka ƴan wasa ne zarata wanda yake duk yanda ya kama dai dole za su zo su kokari su buga, tunda wasa ne zagaye ɗaya ne ya rage.
0: Mahmud Yaya Azare kenan ɗauke da wannan rahoto daga birnin Alkahiran Masar. Dan damben MMA na Amurka Sean Strickland ya doke Hamza Chimaev a turmi na biyar, lamarin da ya bashi damar sake lashe kambun matsakaicin nauyi a daren Asabar. Duk da cewa Chimaev mai shekaru 32 ya nuna kwazo tun a turmi na farko, amma daga bisani ya yi ta fuskantar matsin lamba mai ƙarfi daga ba'amurka Strickland. Wannan dai shine damben MMA na 10 da Hamza Chimaev ya yi, kuma bai sha kaya ko da ɗaya ba a fafata 15 na MMA da ya yi in banda yanzu, inda Strickland ya sake karɓe kambun matsakaicin nauyi na UFC, rukuni da ya mamaye daga Satumban 2023 zuwa Janairun 2024. An sanya India a cikin jerin ƙasashe da haɗarin bazuwar shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari ke da matuƙar girma, inji hukumar kula da ingancin wasanni ta duniya AIU. A yanzu dai hukumar wasanni ta India ta kasance ta 7 da hukumar da ke sa ido kan shan magunguna masu ƙara kuzari ta duniya ta sanya a rukunin farko baya ga Rasha da Belarus da Habasha da Kenya da Najeriya da Ukraine. Wannan yana nufin cewa dole ne ƴan wasan India su riƙa bin tsauraran ƙa'idojin gwajin jini na magunguna masu ƙara kuzari. Alhali ita ce za ta karɓi bakoncin wasannin Commonwealth a shekara ta 2030. To masu sauraron mu, a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na wasanni. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bonn na tarayyar Jamus.
6: To madalla an gaida Muhammad Awal Balarabe da wannan shirin, yanzu kuma ga shirin mu na wasan kwaikwayo na jika karo. Ai sauraro lafiya.
7: DW jika karo.
8: Ilimin fasahar zamani.
9: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na jika karo ƴan zamanin computer. inda a yau za mu saurari kashi na tara a wasan kwaikwayon namu mai suna ba a shirin mutum daga fuska. Wasan dai an gina shi ne akan yadda basirar kwamfuta kan samar da damar makin aikin yi a Afirka. A kashin da ya gabata, Rabiu ya zo da wata mafita da za ta taimaka masa ya gyara ya kuma inganta fasahar ilimin tantance bayanansa. Haka kuma da taimakon jinjiri da abokansa masu kutse, an tono asirin dandalin ribobi. Kuma ta bayyana cewa wannan harkar babbar damfara ce. Bayan da ta daina jin tsoro, gaje ta yanke shawarar danawa Sadiq Tarko da taimakon ƴan uwanta. Zainab ta zo da wani shirin da za a karya alƙadarinsa. Amma wani shiri ne wannan? Ko shirin zai isa ya wanke gaje daga dukkan zargin da ake mata? Shi kuma Rabiu fa, ko fasahar da ya kirkiro wa Agrobio za ta yi aiki yadda ake sa ran za ta yi? Bari mu ji yadda abin yake a kashi na tara mai suna ƙarshen wahalhalu.
7: Bayan sun fito da wata dabara ta yadda za su dana Sadiq Tarko, wanda zahiri sun sa ran za ta yi aiki, ‘yan uwan junan nan sun yi wasu ‘yan kwanaki suna ta yi wa dabarar tasu gyare-gyare. Yanzu dai sun shirya tsab domin su aiwatar da shirin nasu. Zainab da Rabiu suna zaune a ɗakin Rabiu. Zainab ta riƙe wayarta a hannu ta yadda Rabiu zai iya ganin fuskar wayar. Sun kuma ƙura mata ido cikin damuwa sosai kamar yadda fuskokinsu suka nuna. Gaje kuma tana falo, tana cikin wani yanayi na tashin hankali ƙwarai. Ba zato sai aka danna ƙararrawar ƙofa.
10: Yauwa Sadiq, na ji daɗin zuwanka da gaggawa haka. Kaga sai mu yi magana a cikin sirri kafin ‘yan uwana su dawo gida.
11: Gaje, wannan karan kuma me ya faru?
10: Ina son na yi magana da kai ne. Ina son na sake faɗa maka cewa ina so a daina duka waɗannan abubuwan.
11: Gaje, kada ki kuskura ki manta cewa rayuwarki tana hannuna ne. Idan kika ci gaba da damuna irin haka ko, zan yi matuƙar fusata da ke. Kin fahimci magana ta ko? Tuni kowa ya ɗauka kina da hannu dumu-dumu a cikin wannan harkar damfara.
10: Kaga, kada ka taɓa ni.
11: Bune mai sauƙi a wajena na gamsar da su. Na tabbatar kowa ya ɗauka ke ce komai a wannan harka. Ba makawa sai kin je gidan gyaran hali. Yayin da kuma kike cikin zagwanyewa a kurkuku, ni kuma zan kasance ina shakatawa a bakin teku. Sannan kuma wasu masu rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta sakar karwawa ya irinki za su ci gaba da yi min aiki. Kina ji ko? ‘Yan mata kenan. Amma fa kina iya mini amfani. Yarinya mai kyau irinki haka.
10: Me kake nufi?
11: Kin ga wai sai na fito fili na faɗa miki ne?
10: Sadiq,
11: gaskiya kina da kyau
10: sosai. Kada ka matso kusa da ni. Ka ja fa dan Allah kada ka matso kusa da ni.
11: Kin ga kar ki firgita. Zaki warwasa. Ke dai kawai ki bani haɗin kai. Kin gane ai.
10: Wayo Allah, ka bari mana. Wayo hannuna.
11: Gaje. Sai da na gargaɗe ki fa, kada ki saki raina ya ɓaci. Ashe baki koyi darasi a wancan haɗuwar tamu ba ko? Eh?
10: A'a.
11: To ko sai na jaddada miki ne? Eh?
10: Bari mana. Kabari. A'a, kai, dakata mana. Sake ta dalla.
12: Rubu da ita ɗan iska ko. Sake ta dalla mallam.
11: Wai me ke faru? Ai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rabiu, ni ne ka kutufa?
12: An kutufe ka, kaji ko?
11: Ni?
12: Eh.
11: To sai kai nadama.
12: Kai din. Me zai hana ka nuna wa dubban mutanen da suke kallon ka ta faifan bidiyon nan irin yadda halinka yake na zahiri?
10: Sosai.
11: Wace irin magana kake yi ne?
12: Za ka gane.
10: Kowa yana kallon ka a tashoshin gaji a yanzu magana nan da muke da kai. Kuma lokacin da ka iso nan kowa yana kallon ka tun lokacin da ka iso. Hazalimi.
12: Hatu.
13: Kware kuwa. Kowa ya san halinka, yanzu kowa ya san wane ne kai.
11: Kai ƙarya ne, wallahi ba zai yiwu ba. Barazana kuke yi, ba wanda yake ɗaukar wani abu ta faifan bidiyo. Na gaya muku, ƙarya ne.
12: Da gaske? To, ɗan daga hannunka mana kai gaisuwa ga wancan mutum-mutumin gayi can. Yana kallonka, ana kuma ɗaukarka.
11: Kai?
7: Sadiq ya ɗaga hannunsa, ya juya ya kalli mutum-mutumi a kan durowa. Ya ga wata waya ta leƙo daga bayansa, kyamarar tana fuskantarsa. A firgice sai ya tashi yana ƙoƙarin guduwa. Zainab ta fizge wayar gaje ta ci gaba da ɗaukarsa.
14: Ina za ka je haka? Maza ka koma cikin nan yanzu-yanzun nan. Sadiq, wannan ne irin cin amanarka ko? to kwanciyar hankalina kawai ita ce sai ka girbi dukkan abin da kake so.
13: Yawa Zainab, ba ni wayar.
10: Yawa ansa.
14: Karbi Zainab.
7: An aje motar ɗan sanda a kofar gidan. Hasken da ke kan motar na juyawa yana haska wajen. Sadiq wanda yanzu haka aka sawa anka yana jujjuye kansa cikin bakin ciki. Jami'an ƴan sanda biyu sun taso shi a gaba zuwa motar. Gaji da Rabi'u da Zainab da kuma Kabiru suna tsaye daga nesa kadan. Sun shiru suna ta kallo.
14: Bari na ƙara bayyana muku irin takeicin da nake ji. Na amince da wancan gayan. San ban taba tunani ko kusa zai iya aikata wannan abun ba.
13: Ba sai ka nuna mana irin takeicin da kake ji ba Kabiru. Baka da laifi ko daya.
14: Wata kila. Amma da ban zo da shi wajen ku cin abincin dararan nan ba, da ba za ku taba haduwa da shi ba.
12: Ni na gayyace ka cin abincin dare Kabiru. Ba ni da wadatattun kuɗin da zan gayyace ka zuwa cin wani abinci na alfarma. Don haka kun ga idan muka ci gaba da wannan magana, to kowa zai ji kamar yana da laifi. Kuma ina kuma jin kamar ma ina da laifi gaje.
13: Me? Kai ma kana so ka bada hakuri ne game da wannan cin abincin daren?
12: A'a, ba haka bane. Amma kin tambaye ni na bincika miki ko ribobi kamfani ne na masu gaskiya kafin ki shiga harka. Amma ban yi hakan ba. Da ba dan aiki ya sha min kai ba. Da na tabbatar duk mun tsira daga wannan.
13: Nagode Rabi'u. Wannan bayar da hakurin naka abu ne mai girma a wajena. Gaskiya ne. Na yi tunani mai kyau da na so na tabbatar da cewa ba wata matsala kafin na shiga harkar. Amma da ya kamata na ƙara bincikawa kafin na sa hannu.
10: Kai ƴan uwana, ya kamata ku bar wannan maganar. Ko kuwa gaje kin yi mini alƙawarin zaki manta da wannan maganar. Komai ya wuce yanzu ai ko?
12: Gaje zaki iya yafe min dan Allah?
13: Bari sai na yi tunani tukuna. Ina dubawa, wataƙila fa, idan ka saya min katan goma na audigar mata a matsayin gudunmawa a kan aikina da nake yi, sai mu tattauna maganar ko?
10: Ai, sai mu gode wa Allah, gaje dai ta dawo hayyacinta.
14: Gaskiya ne. Ki bani dama na saya miki waɗannan katan-katan ɗin na audigar.
13: Ai, haba kai kuwa, kada ka damu. Wasa fa nake yi.
10: Amma aikin da kike yi ba wasa bane. Kabiru, gaje ta yi amfani da rabin abin da ta samu a wannan harkar ta wannan dandalin da ba a kama suna yanzu. Wajen sayan audigar mata wadda za a iya sake amfani da ita ta kuma kai gudunmawar ta gidan marayu.
14: A'a. Gaskiya wannan abin ayaba ne gaje.
12: Gaskiya.
14: Kin burge ni ƙwarai da gaske.
13: Nagode Kabiru.
14: Yanzu ma nake jin shaukin shiga wannan aikin.
13: Eto, tunda ka matsa, zan amince na karɓi ta yin haka.
14: Wato dai kamar katan ɗari kenan.
13: Kai me? Kai madalla.
12: Ha, yayi mutumi na.

0: sama da wata guda kenan da kama Sadiq. A wannan lokacin gaji ta dan ja baya da harkar kafafan sada zumunta dan ta samu ta ƙara natsuwa saboda halin da ta shiga. A yau ta yanke shawarar da ta koma yanar gizo.
1: Barka dai masoya na, da fatan kuna lafiya. A yau ina so na sanar da ku halin da ake ciki. Wannan mutumin da yake cin zarafi na a wannan faifan bidiyon da kuka gani kai tsaye shine mutumin da ya rude ni. Ba ma haka ba, ya rude mu zance. Ya ja hankalinmu da batun samun kuɗi masu yawa ta wannan harkan. Yanzu haka yana gidan gyaran hali. An kama shi a wannan daren. An kuma tura shi gidan kasu bayan ƴan kwanaki kaɗan an gabatar da ƙorafe-ƙorafe da dama a kansa da kuma abokan harkansa. Yana jiran a yanke masa hukunci. A yau, ina so na mayar da wannan yanayin da na shiga mara daɗi zuwa darasi. Ina so na wayar da kan mabiyana da kuma masu yin tasiri a kafafun sada zumunta kamar ni game da haɗarin damfara ta yanar gizo. Kada ku yarda a yi muku roman baka. Ku yi hankali. Ku yi bincike kuma. Wataƙila kuna tunanin abin da ya sa na murmushi duk da halin da na samu kaina a ciki. To, aikina na yaƙar rashin kayan kula da al'adar mata ya jawo hankalin wasu mutane da yawa kuwa. A gaskiya ma, abin ya wuce tunanina. Masu bayar da gudunmawa da yawa sun bayar da kuɗin sayan katan-katan da yawa na audigar mata. A cikin 'yan satittika kaɗan, na ƙara wurare masu yawa da suke karɓan audigar mata. Ina miƙa dukkanin godiya ga waɗanda suka tallafa a wannan aiki. Ku huta lafiya masoyana, ina godiya. Sai wata rana.
2: Kai, yayi, ba sai an sake ɗauka ba.
1: Na gode Zainab, na gode miki.
3: To, a nan wannan kashi na tara na wasanmu mai suna ba a shaidar mutum daga fuska ya zo ƙarshe. Da alama gaje ta samu ta dawo da amincewar da mabiyanta suke yi mata. Kuma ta gyara ɓatancin da aka yi mata a matsayinta na mai tasiri a kafafen sada zumunta. Amma Rabi'u kuma fa, me ke faruwa da aikin da yake yi? Kada ku bari a baku labari a mako na gaba. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
4: Madalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagar taja wannan shiri. Yanzu kuma masu sauraro, filin naku ne inda mun taka a hiwa shirya tsab domin karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Mun taka barka da maraice.
5: Yawa, barka da aiki Binta.
4: Mun taka kana tare da ni?
5: Eh, ina jinki Binta, kina ji na?
4: Ina jin ka, to. In ka taba 120.
5: Eh. Za mu tafi tare. Okay, to za mu fara da ra'ayin Musa Muhammad da Masak. Yace a gaskiya muna tare da Allah wadai da waɗannan har-haren bisa kuskure da dakarun Najeriya ke kaiwa kan fararen hula. Ya kamata dai su yi wa jama'a bayani, wai suna yaƙi da 'yan bindiga ne ko kuwa suna yaƙar talakawa ne? Sai Al-Qasim Yakubu Koya ya ce fatan alheri a gare ku. Muna tare da ku daga wato Ummu Ahiya da ke kudancin Najeriya. Bada masu ɗan dumammuge a yankin da magarame ce, muna fatan wannan yunkuri da kungiyar Alternative El Spacito a yanke yin muhawara game da kare illoli daga hukuma al'umma daga yunwa da ƙarancin abinci a Nijar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu.
4: Haka.
5: Sai Yusuf Haruna kariya ne da ce yunkurin Alternative Espacito yayin na fara muhawara kan hanyoyin kare iyalai daga yunwa da ƙarancin abinci abu ne mai kyau, alasa haƙarsu ta cimma ruwa.
4: To mun taka guda ɗaya.
5: To idan guda ɗaya kika ce Abdu Baban Bilal daga garin Muntoge gundumar Madawa a jihar Tawa. Yace yawaitar har-haren bama-bamai da ke fadawa kan fararen hula a Najeriya abin da damuwa ne. 'yan ta'adda su kashe jama'a, sojoji kuma su kashe jama'a, haba abin da yawa yake.
4: Yayi yawa gaskiya muntaka. Muntaka to godiya gare ka, godiya ga masu sauraron mu. Yanzu za mu koma wajen Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da zai karanto mana labarin duniya a zagaye na biyu.
6: DW labarun duniya.
7: Kungiyar Tarayyar Turai EU ta kyamancewa da tayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi na mika sunan tsohon shugaban gwamnatin Jamus Gerhard Schroeder a matsayin mai shiga tsakani domin sulhun ta Rasha da Ukraine a yakin da suke gwabzawa na fiye da shekaru hudu. Babbar jami'ar diplomasiyar kungiyar Kaya Kalas ita ce ta fatale da wannan shawara ta Rasha yau Litinin, yayin taron ministocin harkokin wajen kasashen Turai a birnin Brussels na Belgium, wadda ta ce ba za su aminta da tsarin ba. Kasancewar da Mr. Schroeder ya taka wajen haɓaka kamfanonin mallakin gwamnatin Rasha. Shi ko shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya zargi Rasha da ci gaba da rura wutar rikicin yakin da suke gwabzawa, inda kuma ya ce su ma suna kan hanyar su ta ba gudu ba ja da baya don ci gaba da kare kai. Prime Minister India Narendra Modi zai fara ziyara aiki ta kwanaki biyar a kasashen yankin Gulf da Turai daga ranar 15 ga wannan wata na Mayu zuwa 20 a daidai lokacin da rikicin gabas ta tsakiya ke kara janyo tashin farashin albarkatun man fetur a duniya. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ke birnin The Hague na Netherlands ta ba da umarnin kama tsohon shugaban 'yan sandan Philippines kuma dan majalisar dattijai yanzu Ronald De La Rosa bisa zargin kisan dubban jama'a. ICC na kallon De La Rosa a matsayin kanwa uwar gami wajen aiwatar da shirin da shugaba Rodrigo Duterte ya bijiro da shi na yaki da safarar muggan kwayoyi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 6,252 daga ranar wato daga watan Yulin 2016 zuwa Mayun 2022. Kuji cewa gwamnatin rukun kwarya ta kasar Venezuela karkashin shugabancin Delcy Rodriguez ta musanta rahoton da ke cewa tana shirin haɗe kasar da Amurka domin zama jiha ta 51 bayan hamɓarar da shugaba Nicolas Maduro da Amurkan ta yi. Ƙarshen labarin kenan.
4: To Abdulkarim, gabaki ɗaya ma da haka shirin namu na maraice ya kammala. A madadinka da ka fassara ka kuma karanto labaran duniya da muntaka a hiwa da ya karanto su daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, sai Suleiman Babayo editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku. Ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi. Asuba ta gari.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.